0: tu fils de chat de chaka.
1: Kushikako.
0: Eh bien.
1: Eh. Wadu chishiriza hakatse wadu.
0: Inana gachiriza je ko munta.
1: Agare igitero kugira tuntu.
0: Isuko yana oya oya. Tu fils de chat de chaka kushikako. Osiko yana oya. Ituni ndiye Maria shebipi pipi.
1: Urakoze cyane umuririmbyi ni shokora ikiganiro ni yaga muririmbyi muri ko murakurikirana na jewe ni mubona Alexis ni zisamirizi ni yivyiza by'u Burundi mutumviriza kuri ku murongo wa 92 nibice bitandatu mu kiyaya cimbo ariko n'abari mu ntara za ruguru cyane ku isi yose nitwabibagiye kuko tuca ku rubuga rwa Facebook na YouTube uva kwandikamo ijambo rimwe jambo radio televiziyo Burundi bwiza ukacukurikirana ibiganiro tuko turagirana ibiganiro bica kunsamiriza bica kumbonesha kure yo kubihinga abganone indirimbo igira kabiri ni
0: ani kokaine kokaine ni sweet ni sweet gine muziki yose ndiko ndarekura ni sweet ni ruhererekeranye ani kuvuga no kuvuga uwo mu uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo wumva ko mvuga nti ni wewe mukore wanje ntakiri umushiri wanje yabaye umugore wanje ni kuvuga amaze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira no kuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'iki yo byabwenge yamaze gushika mu rugo rwanje yabaye kabudesiye
1: none yo kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore ikuza mu guti
0: binzamo ko
1: ndabibona neza
0: gituba ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo gy'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifonera muri studio nkubi indirimbo nzose uhora mba ndayizi mu mutwe niyo nzose uhora mu kindayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hunt ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanje ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo nta bantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radio televiziyo Burundi bwiza munyere ku rukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nko mu ndwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
1: ni gishasha kantu gashasha katuba
0: gasohoka
1: gasohokeye
0: ngaha kabudesiya kabudesiya no kuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
1: reka je nagira ngo ni umuntu akiratse nyama kureka nagira isubira kubaza ati bega noneho wabitubaniye kutubatse mugabo urumva umusore none bakureka ari umuntu karata
0: ufise eh ni kuvuga sinamuriye
1: oh ni wowe agomba kuvuga rero indirimbo igiye kuza
0: eh izoba yitwa ndekera umwana ni kuvuga uwo mwana amaze gushira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambera kabudensi amugaha abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekere umwana
1: nuko rero abakunzi bisamirizi y'ibyiza by'u Burundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya cimbo mukongera mwadukurikirana ku rubuga rwa Facebook muciye ku majambo radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mubona ibigano byacu ntimwibagire kugira like s'abone aussi partage cyangwa mukwiyandikisha cyangwa mugakurikirana ibiganiro byacu aho mushobora ko umwanya n'umwanya ikiganiro kigiye ko mushobora kuca mukibona nuko rero kandi murashobora guca ku rubuga rwa YouTube naho nyene ni kwa kundi nyene mwandika ijambo radio televiziyo Burundi bwiza ndetse nane avyibagiye no ku rubuga rwa Instagram na Twitter naho nyene murashobora kudukurikirana.

0: Kristo azokugururira. Rero umuntu uri kuranyumviriza, sinzi igihe umaze uri kuradodora, sinzi igihe umaze wararondeye akazi, ariko kugeza uyu munsi nturishugwa. Umuntu uri kuranyumviriza, ushobora kuba uri kuranyumviriza uri mu bihe bitari ko bikorohera, ariko reka ndakubwire rino jambo, nuko ijambo rivuga ati ngo musabe, musabe muzokugururirwa. Reka nsabe yongere kandi adusomere.
1: Kuko usaba wese ahabwa.
0: Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo kuko usaba wese ahabwa.
1: Urondera aronka.
0: Urondera wese aronka.
1: Uramutsa yugururirwa. Hari umuntu umuri mwebwe umwana weyo musaba umutsima akamuha ibuye.
0: Reka rero tugere kuri kano kantu. Urumva yuko tugeze ku mwana w'umuntu nk'umubyeyi mu rugo cyangwa se muri famiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo muri mwebwe hari umwana wiwe yo musaba iki?
1: Yo musaba umutsima
0: akamuhereza ibuye. Bari muri ko muranyumviriza, sinzi mu byo muherereyemo, sinzi ibibazo muvise, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo mbega muri mwebwe ninde umubyeyi umwana wiwe yo musaba umutsima ngo amuhereze ibuye. Bari muri ko muranyumviriza, ndakubwira yuko Yesu Kristo arengeye ababyeyi bawe, arengeye umuntu wese wowe wiyumviriye mu buzima bwawe. Ariko reka ndakubwira rino jambo, nimba ijambo ry'Imana ariko rirambwira ati nimba ijambo ry'Imana rikubwira ati ngo mbe ninde umubyeyi w'umuntu umwana we yo musaba umutsima akamuhereza ibuye. Ariko reka ndakubwire, iyi Mana ndiko nababwira kuri no samirizi ni Imana irengeye umutsima w'ababyeyi, ni Imana ifise umutsima w'imbuhe, ni Imana ikora ibintu itatanguye kurobanura ku butoni, itagijije umuntu inama. Ariko reka ndakubwire rino jambo, mbe ninde umubyeyi umwana we yo musaba umutsima akamuhereza ibuye.
1: Changeyo musaba ifi akamuha inzoka.
0: Rero urumva ijambo ry'Imana rigeze aho ritubwira ati ngo canke se nuwahe umubyeyi umwana we yo musaba umukate akamuhereza inzoka. Iyumvire, uyu n'umutsima w'ubuvyeyi, uyu n'umutsima w'ubuvyeyi, mbe nuwahe umubyeyi umwana wiwe yo musaba umukate akamuhereza inzoka. Ariko reka ndakubwira rino jambo, Yesu Kristo niko ndavugira kuri no samirizi, ni Imana irengeye ababyeyi, ni Imana irengeye imitima y'ababyeyi. Rero reka dukomeze dusoma turabe umutima wa Yesu Kristo.
1: None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza,
0: urakoze cyane. Ijambo ry'Imana rirambwira ati mbega ababyeyi mwe ko muzi guhereza abana banyu ingabire nziza kandi muri babi. Ariko Yesu Kristo, haleluya, Yesu Kristo aratubwira ati ngo mbe bavyeyi, mbe ko muzi guhereza ingabire nziza abana banyu kandi muri babi. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yesu Kristo dusenga, Yesu Kristo dukorera, ntabwo ari umubyeyi
1: ngo mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye.
0: Ngo mbega Yesu Kristo ntazorushiriza guhereza ibyiza ababimusabye.
1: Ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose.
0: Ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose.
1: Mube ariko mubagirira namwe.
0: Ngo mube ko namwe mubagirira. Bantu muri kumuranyumereza. Umuntu yaragutumbereye aje kugusaba akazi. Muze kuvuga rino jambo, igihe cyose nuzorangamiza amaso yawe hejuru, nguraba Imana. Igihe cyose Imana ikorera mu bana b'abantu.
1: Kuko ibyo ari byagezwe nibyo bavugishijwe n'Imana.
0: Haleluya. Bantu muri kumuranyumviriza, ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana izorushiriza kubagirira neza. Ijambo umwami yandungikanye ni ijambo rivuga ngo gusaba. Ijambo rivuga gusaba. Bantu muri kumuranyumviriza, ijambo tugerageje kuba twarisoma riratwereka neza ukungena umubyeyi w'umubiri atagerezwa kuba yo guhereza ingabire nziza kandi ari umubyeyi. Iyumvire, Yesu Kristo so mu ijuru azoburate kuguhereza ingabire nziza. Muntu uri kuranyumviriza, sinzi igihe umaze uri mu kigo, kumbure ukeneye kuba wogenda hanze, kumbure ukeneye kuba wabona ikiganza cya Kristo. Umaze igihe kinini cyane urwaye, ukeneye kuba wokira, saba Imana iguhereze. Bantu muri ko mutwumviriza, rino niryo jambo Imana yandungikanye. Ushobora kuri kuranyumviriza ufise imitwaro igitandukanye. Rero mugiye kutwakura, mutwuhereze n'imitwaro yanyu tubasengere. Ni kuri 66:6, ubusa 22:77. Murakoze cyane, ryari ijambo ry'Imana.

0: arakoze neza arakoze umutamara ahubwo afanye agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira niyi
1: indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze igihe dufise indirimbo zitari nke ariko ngira twabacishiriza ko niyindi atari umugambwe ngira ntacyo biba bitwaye
0: yego me nanje n'icyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo
1: muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte atari ko byahoze
0: uko tubibona siko byahoze bisigura yuko kera nta byahoraho ubuhunye biriko biraza neza cyane hariho bishashe
1: hariho bishashe guma biza
0: i message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoraho ni ubuhe kugira ngo twumve
1: ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo nuguhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire bikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD, indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihija mu muntu wariwe wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.